0: na yɛnkyerɛ wo ho adeɛ sɛ yɛsunsum adeɛ a yɛbɛkyerɛ wo adeɛ na yɛhonam mu so ɛbɛyɛ adura ma wo ɛba wo so akyɛ bra oba yɛbɛyɛ hwehwɛmu ne yɛahwɛ sɛ sunsum bi deɛ kyerɛ a yɛbɛkyerɛ wo ho adeɛ ama woayɛ na kwan ma da hɔ a mepaakyɛ o woyɛ adwuma bi mu master woyɛ deɛ adwuma oh, okay bɔ mmaden berɛ a wate na sunsum nneɛma bi kɔ so ne yɛnkyerɛ wo adeɛ na ɛyɛ wo ae nyamehyira hello mmɔne sa apom ɛ mepaakyɛ woka sɛ firi he mepaakyɛ wo se ok mepaakyɛ o woyɛ polisi ni anaa wo se
1: menyɛ polisi ni
0: oh, ok hwan ne frɛ no commander
1: paakyɛ me a
0: na wonyɛ polisi ni neɛfrɛ wo commander
1: Ah,
0: okay. I no pay. And nun tin osasa wo ba ne yehwehwe ne mam hu ne enti ama abrabɔ ne nkonkan. De enti ama abrabɔ ne mpegya ne enchre no be yelu ade babu awate. Me wo bo kanche ntu dia no pa no fa bia do be fa kropon aba. Hello.
1: Hello.
0: Papa, good morning.
1: Morning.
0: Me pa cho woka se firi he. E fra ba afo. Bo mo de ma ye nhia, wo fra me apere mo so bi kuta pra ye di wanim e pra. Sunsun fa me wo se nia ma bi a e wa abra bo me di mpega ne nkan ko babra o ye pra. Ah. Hwan ye fra ni Nicholas? Sunsun mo no awurade e lenke wa mo bi ama e mo bi ababra menya ho ade ma wate. Awurade di wo nhira bi ama nipa be fra Nicholas. Bla menya ho ade na kwai bi me ma wai. Awurade nhira. Enti ma mu wo mankran so kwa so mfensi kwa so no anopa mu nyina ma oba. Ka ne mefa kropon na esi mu bu kanche. Hello.
1: Hello, sorry.
0: Papa.
1: Good morning.
0: Morning, pacho wo kasa fra he.
1: Ka da fi kunsu.
0: Eh, ana dia mankran so fo nko a. Kunsu kwa so fo nko na etie. Awurade nhira. Papa, sunsun ma ho se ye to yale ato nipadua ne mu. Minimu. Ah, hwan ne friend Charles?
1: Pacho me.
0: Ma ho se ye to yale ato nipadua ne mu because abra wo fra me ape, ana me hu se atade e show ya woro a Jesus. Opani ha ye kwa ma me fansi wo. Eh, bani fo se edan wa so. Bra ye ni mpani nkomo na me nkyere wade ye wate.
1: Okay.
0: Na me nhira. Hello.
1: Hello.
0: Good morning.
1: Hello.
0: Good morning.
1: Good morning.
0: Me pacho wo kasa firi he.
1: Kasa firi manso.
0: Manso. Papa ani die mu me pacho wo ye fie wura.
1: Ah me ye fie wura wo kuma sene me ye fie wura wo manso.
0: Aha nya manso ba me busa se wo ye fie wura.
1: Dabi.
0: Ah. Papa pacho wo nsi fie.
1: Me si fie me ne ye si fie wo kuma sene.
0: Very good. Tie me nya manso asam na meka.
2: So ye fie wura.
0: Me busa se wo ye fie wura. Because so fosafo ti asam na me kan ye me nim papa yida but wo frɛ me pɛ na sunsun ne ka kyɛm sɛ men kan gyina ne sɛ ɔmɔ mpa yɛ mfa ne fie ho because sunsun mu ya hyehyɛ a me nim ada yɛ frɛ wo nana
1: ah me di hene na me gyan na me sɛ na hene wo ma so ya
0: ti me
1: ɔma hene sɛ na hene
0: na mahunu sɛ mahunu sɛ yɛ frɛ wo fon so sɛ nana wo fie no ɛhye na sunsun mu kasa kyɛm sɛ E ni pa bi atena sese ye pese abrabom sunsum ye bawo fom. Dia me de besi no no. So betu ho na mo be kire wade amo aye. Me madwuma ane kwa me fa so no ni pa nte ase ye. Enti sa wo stadium ye o ma o fere me radio so no eso no obi ane de urade ma me de ma no. Dia me hu ye me nka. Dia me hu na me de na di akire wo. Wo betu ho na ma ne ye ho no. Ya beto aso na me nhira me wokuma se bo kanche hello hello
1: hello baba
0: good morning
1: morning baba
0: wo kasa firi he
1: swami
0: swame. But my design of pay the wound be a bejay about because spiritual moons are so near man, Mukamuko, what bread will be as once you. Here, Tia, me, the Abama, what year some are making a dinner as offers of brother, I want to make us a minimum that. But soon, soon, me who say where you will be a or could tell me the man will be a easy. But this will be a year, not a problem. At one share, ya, why ya, Juman Pana, Katria, and Homer Bassam. Etia Brabu will be a beginner, but 20 minutes a finisher. Hello.
1: Hello.
0: Me pacho wati nkoma na meni wudi no.
1: Papa mati.
0: The American e no kura na meni tro.
1: E no kura.
0: Who are your friend Isaac?
1: Me a.
0: But mo je bra be hu me no pain na me nchira wadi na ye wati.
1: Yeah.
0: Hello. Hello. On te me kasa ma me
2: fo. 0241746595.
0: Hello. Good morning. Oh, Cassano, what for more? What's the say?
3: Maybe I'm frank in this cassette. Oh, I'm getting
0: a penny. A radiable who mobile, what about money? My and she and I mentioned about there. Because spiritually, the moon so be a jadia when someone in Panum couldn't be a Blamania, who are there, my what? I mean, shut up. And a penny, a commasable can't you? Hello? Ah, Miniana to say. But wouldn't my boy friend of Quacolo Bino? Was it that be a mekrum and then you told me about Kurina dying? Nancy won't creep papa. Papa, I won't frame me. That be a damn about ready to be your flame and so on. Ma, you might tell me what my
1: child.
0: I had your change for an arma, and I had your change for an arma.
2: I would you?
0: I didn't shrub. You, Matty.
1: Right.
0: Papa say wa bua bi ensio to bi ose ade a show be kure ni dan ensio TV a no wan dan na wie
2: bo petel
0: ano pay ya kumase bo kanche me din ni major prophet apostle akwasi amankwa ebia nani dedicate wute ma urade nhira ebia dabira da wute atie moto akwadwro ne ni hanja ma wuntu min hia me peso be jai de we yanya da agena ne ma hia hwie dia ponya me na madom tumi so de ne nsa be kan ano me ne nsopo obra ne amane nko be sini asesabo etu obe twade urade aka babam ya bo udua ya to adu ya twere yale ya dam ya wo ya stroke ya pressure ya asthma ya ulcer ya syphilis ana gonorrhea u post and a huaka, O Mamma Sam and a coffin, Sisiadi and April, or Tuasi and a chuchon, when San Juan and I titi, Tumicabrabo country, Yale Bira that was superb Bira Wufum, and Radin Yamam Sus from the young Chema, Buama Jedima Jumacoso, Bra, a Radinti in Pedababa, a Radinti in Kankobaba, a Radinti Yenia Doyababa, a Radinti, dear old Hishano, when Sabeka. Ano pay and find some in you, Juano. Cabua Pesse was said to be a conwa, and planning for the Krobi wa, Nancy Krobi Tuaso. Now, Niki Samus has a crown of Wallace Danella, a baby of Abuano.
2: It debits to be Abuano.
0: Ah, the baby of Abuano. Now we are support to Bejina, Nefinishim.
2: You drink a woman,
0: the woman of Abotogina.
2: Is a besides
0: a jabber betinchu, a betinchu. Mammy, may we are seeing sure, or be on your right, I could your protocol for the million man about some Funko school, Papa. Come on, SS. Can you imagine?
2: When you're Quenya, university,
0: university. My when you're Quenya say you can better ho. So 1 billion, come on, Pia Fanaban and Qua.
2: Say,
0: Papa, when you're Quenya could you have 400 million and a banner Funko SS.
2: You can do 1 billion. Against a gun of William Gogo.
0: Are you? As some can.
2: Up on me, crying.
0: Say uncle, no more baby can be just carefree.
2: Ah,
0: I don't pay. You come as a book. Hello, hello, good morning.
1: Morning,
0: me patch up, woman. Me patch up, okay, sir. Friend, be any papa, but my dear, whom is officer for Papa Minimono, but most as soon as my friend is here before moving your problem. Na wan hwe benam so be man e be man ho ode akofom e wo musa na adwuma nyeni sika samonye but yale no ahia me opari mpacho ma hunu se ya to ade bi te se pian na sunsu made na wura ni sisi na ani amete ya ne se wato fom wo to fom no bi kan se ah mike ma mi so mu hello me pacho wan e fe no mike bo made minim efru sisi ba fom wo problem bi wo ho but my dear brother, I just have a camera to demo it. Let me show. papa me tumira me kire sie kwa me tumire no enye bosire mu ka hello
3: morning
0: sir me pa cha uka safre he
3: nka
0: ti fi agle kire man ka chu me nufu ma me brani ahwese nya cancer ya wa e tie why na me nshira hello papa Mwane sa upeni kasi ya, uka safri hii. Koda so. Papa, bo mwane hebra na menchira wadiena ye. Mehunu se, sunsum, papa yijina se mdibi ya. Na spiritually, ye kanse megunu so. Ana sunsum ni kachamisa, nye hune mukotu. Ba sunsum ni papa yijina sunsum mukotu. Epe se ye sena brabo. Na eni ya meti ye, eni diye sunsum ni kachamisa, minyadi ya ma Mr. Ampofu. Na minyini mfri. Tenkuru wabi ya dini tum. Minimu diye, mbacho wane frena mpofu. Minimu asembiso, mipacho wini mkwa angoma. Wini mkwa angoma. Papa, pa, sunsu mwone na miti inu ekosu. Papa, bo madi ibra behumina menchila wadi ya na ya wate. Na menchila. Hello? Hello? Mwone? What's the day?
3: Mamponte.
0: Dia wo ye bia gya ebra be hu me no pena me nkyra wade. Sunsun obi aya ade so be mo wabrɛ wabrɛ bo be bia nyaye. Bra me nane ye kyerɛ ma wate. Na me nkyra. Hello. Hello. Ano pray eye kumase bo kanche. Me din major prophet apostle akwasi amankwa. Matrase majemre me mawurade afa me so abo ane ma eyi nsopa eyi no me eyi obrɛ ne amane afri ho na de onyame aka ebebem. Hello. Hello. Hello.
2: 0204174695 0209 41 10 another 10 0209 41 10 another 10
0: Hello.
4: Hello, Pacho, good morning.
0: Morning. Me Pacho, what can I say for you?
4: Tell me, can I say for you, Kumawu?
0: Kumawu? Kumawu fie, and I Kumawu bodom, and I Kumawu hene?
4: Kumawu anenenya.
0: Anenenya. Sofo safo?
2: Kumawu.
0: Anenenya.
2: Mm-hmm.
0: Sofo safo? Uti ene.
2: Iti o.
0: Soon somebody say, Mami, obi hena yene mwa. Ba me hunu se, adiebiti se, shadow.
2: Sumu.
0: Akova mami no.
2: Mm-hmm.
0: Ana mibu se asade. Ana soon so ne kache me se, Mami abuwa ni pebi. Ne ni pari peso baye na doye nenso so. Soon sumu no, ya shisha se ma mami. Enkan kwa ni mpeje bi emma. Ana mibu se asade. Ana soon so ne kache me se, juma ame yene bida mami ye.
2: Yo kasei.
0: Minimu no. Basa me kasase wo difo na me kasase nya me sofo awurade afre me a me me ka akere maame wo so ye sofo
4: bajo
0: bajo se
4: bajo nya me adom wo so
0: nya me adom wo so a da bi tie me nya me adom wo so ye different na obi o ye sofo
2: yo difo ba
4: difo
2: ba wo yo difo ba anya atro na wo die
4: bajo de
2: tie me ba kru na me hu wo yi
4: bajo ni me wa ni me
0: O kasa na ekofom.
2: O kumawu anenenya.
4: Kumawu anenenya.
0: Ah, thank you Jesus. Sofo ma amejoice.
4: Baja.
0: Sofo ma amejoice.
4: Baja.
0: Jesus. Mame, hwa minum sanya wadwuma ne tie.
2: Fensia.
0: Ba me ka akira wo se, e wo se kanipa bi eye wadoye. E ti sunsun wo ma wo bua wo mu no. Omunyina da na omachi ma. Ana owo me di tro
4: kacho nyam we bi asa
0: o dia akwanya wo ha me yenhia me kire wade amakwan ni madaho ama wate
4: bache
0: yo me nshira sofo sofo akwasi me betena nyam futuo na metugu ni pani e ya chede awurade dia cheme me sofo die mansua me firi me na yam uba na wo nyame dia dom me nti the age of 10 to 12 years na ebu akwa matedis me ya Sunday school teacher ana awurade adom akuta me abepem ne. Hello.
5: Hello.
0: Good morning, Openi Kasie. Good morning.
5: Good morning.
0: Okay, safe here. Kwadaso. But my dinner, the way you be a jab, but I'm not sure what the end of it. Because soon, soon from Mahun, sir, a prubi, a says a BNA didn't pay an ink cobba. Now, so I quire, sir, a pruny BNS, a cruise, a pruny BNA cruise. It is soon, soon, Abrabonias, a cost of penny BBS in a chosen. Abrabonias, a cost of penny BBS in a chosen. Now, spread to me who said, would you not bought? Ah, my God, one of you, Messi. But my dinner, the way you be a blabberman of Penamania, who are the Mawati. Quadra so they would do so for lie, Benyabia, and a pay would do so for lie. Babia, a load of baby any can, or Benyabo can check out. Can you tear pampas when you be? Mamma, here, oh, my home, I can't want some of Fancher and you. Shanipa, Fonsumpo, Fonsu, Shah, do much at your Ayajuma, Shasunsuma Ayajuma, here, Tumi Ayajuma, what to add in some AU one. Jaja, we and Yadaji, too many cabra, no pay, a pay soon, so no mamma, right, Pierce is a woman, I'm riding to one Sabaka. Papa, me pese ye kotia dance ye. Efra do fo bi o ba ye. Ye trade up onyame na madum tu mi so fa me so ye ma wo. Wo na ba ye ye kire won ade na wodi so ye ye no. Ne ye esi won abrabom. Na dia compare wa abrabom. Ba bia wo bia. Bra kuma se bo kanchi. Papa me mfa ko we twato. Hello.
6: Hello.
0: Good morning, Openi kase.
6: I would for successfully Asante Achimagogo.
0: Asante Achimagogo papa. Bomwa den so so be say ya bom pa ya ma wo ma wate anya se be duru bere bi o ma ntumi ni di ma obi ni na spiritually so so le kasa cha me say ya se se de wani anje na abrabo na nkoso no sa na e pesa wo ma na abrabo nye
6: okay make me bawo ai fa na me nya kai
0: u fa kuma se ka u du tech se de be bo wa u du tech junction asi na fa so fo like ka
6: okay.
0: Udu so for lie, baby, Mulodu baby any cano. Unco baby any. By station, I load baby any cano, Juana Bocanche cano, so yade, Egina. Ah, Papa, me patch, one your friend of Flimpon. I send Miss, I would depend you do a few, and yes, what you know, but I would depend you do a few. So for Safutimio, Mimi send me 2 million, me chess, you call me 2 million. My own is up a pay any nipper as she a castle. Na asama kane chobi asane na asane tie na odi na ko baabi ene a meti ene asama make as frempo Mr. Frempo de make chere ne pa ana suju ka jam so we ye pani wo fie but ene pa bi ne nya adwene wo ne pani ye no ho papa odi asa so wo ba wo de brani ene pani nkomo wate
6: okay
0: make nyamishira
6: me ko clinic bi wo be kuma na me ba kwa bi aso me ba bi suma ne so
0: mate papa.
2: Okay. Number is 0241
0: 0241 74 65 95 0241 74 65 95 95
7: Morning. Very good, bra. Soon we'll be new the apple apple while you are not what you are. You are myself, I made up.
0: Abu Abu Fabibes is so full. I will be a babo can you? Hello. Good morning. Boko, okay, sir. Hey, I'm
8: going to see
0: a cla. Who team what TV radio and now online?
8: TV radio.
0: Brother, Bomadi Behume, soon from a hunter, I can't be the one you say to Tiaman can I want in America's asamo. Spiritual radia was a pillar said the many pebbly, I can't be when you must say to. Now, so I can't cry, dear Pia discovered Ramsa Wayano. I shall say a kama, a goose who cry in Naya Bassa, and Nadia make me do
8: throw.
0: Bomadi Behume, much of Adiam Radia Boawate. Namishla. Hello. Papa, my auntie Nancy, son will be tearing me from car, so I'm watching TV radio or to an amor by a riding to a by when you're dancing. Mefa calls on our off air. Frame a union come off air.
9: 0241
10: 0241
11: Na
10: ohote sey. Sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa

0: ni woni sika no oba ne so ne to adwane ma ne di adwuma se ye no wona to adwane ma ne di
1: oh eye no kwa eware bi mu se se be ma hwe oba mfie miensa ne sika sa no ba hwe no na wotwe a oba kire ne se se okopa adwuma ye na be hwefie wa wiki pe no ahwe no no chao se onfefo na woni sika te te mota
0: ti eti ohwe a adwuma se ye no afu oba no emfa de nyehwe na wotwe obi a otimi adwane di si table so kama e kata so man nibio beba no na afi osiko kitchen wonu beko na oda kwisi jare wonu bebia nson wonu na e de chance ni tire no
1: e de asene fane da so
0: ai ni de butu so na kwaja bebe wi asa kwale
1: okay
0: no wetwa bi
1: na ni agi so twa over center
0: me
1: say yemu anu
0: me say enne ne hunu me say ni hanyina yi
1: ayi nka se obewu 0322083581 0322083582
0: mami vet bi anu
1: ayi mame Elizabeth Asareboatma mama fit
0: why my fit ozi e chiano why
1: dabi obi e chiano
0: e chiano
1: ya fe no ya fe ne pa
0: ozi e na se
1: why ntia no e dasi bi bi mu na se dasi e nyama
0: dasi just e bi just dey dey dasi bi bi
1: ana mama fit ba bi obi e ma dasi a e bi mra bi o
0: ozi nka ni exact
1: ba meme dia meme jina dasi e nyama na e jama so se e bi mra bi Eti mama yesere nyame hira ma wo se oma wadom enye kese na omie kwampa business opportunities akese akese ma wo ne kure bra betena so nyina benye sika chen obi a no ne ye bebe okay 0322083581 na go fi how
2: happy fi ha
1: mama
2: papa
1: mo adjo
2: ya Yes,
1: please. Tiama fimo.
2: Mi oku bi ma se okwa se si kom.
1: Ah, meba, se makase ma bi twa makodi mi kom obi ba bi.
2: Aha. E ba ma dia suji ma dia ma ntu mo na oba wo dia ba.
1: Aha, wa dia no kra na se dia ne na kina menye. Ka ka no.
2: Ai. Colgate.
1: Colgate. Ah, dia de
2: press. Colgate ko ba ye promo no.
1: Mate, mate. Wo de me nsan ka me ameto bi abeche. Why? Ah, me nsan ka me to bi abeche.
2: On sabe ka mu sabe to ho wo ho
1: mate
2: ya mi se o pa
1: amen
2: ki de do bia wo suru yan san na me se ma wo
1: amen
2: ki kare san san ma wo di ma ye futuo ani me bia no e ma ye ka ba ye ho ha o do ge e ye si sika bible ko ka ye hwe asunde na ye ntina enti se wo sika na wo ni asunde a nfa so bie ni so iti nyame ma wunim die nye kese
1: mm
2: da bie nye futu sen se bre ye na ye nfa na eni shira ubi bie unu wabeja amen
1: amen ah nana basare nejoku aha alafib ba alafia be aha alafia be najeku najoku I love you, baby. Basare kasa. Tinana kwasi basare. Awo ramponso. Yo so kwane so. Nana mema no yirenu nyina adwo. Ena meka no basare mu. Agofia.
3: Amen fi o minu ati.
1: Mariama. To. Oho ye.
3: Ayo nda sa malere bi raham.
1: Afra, kafra, kafra.
3: Ajima te sare.
1: Boko.
3: Ana wa ka za mu. Allah dadi o tu yo so papa tan paro kan sa na obi o onim sa o sika o sika kenendo ah anon so na ngi o yeda ti ado ado ye di ken sika
1: ha
3: na
1: iti o kasa
3: ta ke wete
1: nam kan sa o kan bibi
3: ayi ane mi te ba so
1: ya ye bibi awie ye be kwa kuja prophet joseph mensa nti ya ko platform no so na hunu sika utua wa
3: Mm na tell me yatin tim mantim nguru na na
1: yaka Ah nyesa so ado betia fresh secretary why
3: Mate
1: Omo dia mani ebebo
3: Yeah
1: Tama Agofia o Agofia
4: Amedia
1: Mini na o
4: Wo vai ma fu so o
1: Ei eh wi asim so busu akron kron kron kron kron kron kron
4: Busu akron kron kron kron
1: Kama kama kama kama
4: Yesa amala yama wale
1: Ozi amari amaye re.
4: Pansari ya re.
1: Ame, ame, ame, ame.
4: Kiyari ya kini kumulisi ya kini kumulisi na.
1: Ame.
4: Esa anopeli ya to platform no suwe yino. Inti yudi anko platform no suwe. Eda honu mo.
1: Okay.

0: Okay. I'm for brand also. Sir, yeah, dear, if you are seeing the same dear to a moment, and then some of papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, asemni bi ohwa ye betime kan fitiam ntie niye ana mo amodem asem ba ye ba behwem ye besie hu sesei ye besie hu sesei na ye pe obi mam wie na ko gyna fitire ye ko ka kire sesei wo bra bi sei ompene no wo ba na bra na wada bankra no wo ba suha wie na wa ko gyna fitire ba bi no afafo afre sesei me ko ya me ka sesei me ba me bra bi sei wanya yi mukuri afu ba na mo mani pa pressure se ndi kan fa mo story sadia ne munyai me meti a me nkom modia o e nyansane adwene na me de yadwuma etu ba na se wose me sisi asem no ofoma meye e wose me chirewa bi mu ade kwa na ma chirewo na wo perisu wie ka chire me se mbese mbeka ma sem ne ma kwa wie na wo kokodi wa che bi na e da so na okogina ka fa fa frese ni bra bi se o ma me ma munya sadia no Isua 104.5 FM sudi. Abusua ene de sem bibiri na ebre wo na Pesca tenase. Pesca tenase. Me wo asem bia mpese me kan sana. Yakoyanim. Germany ni bi. Pesca wa.
1: Bitio pa.
0: Ana. Asem ne ba kwa me san frɛ Germany wo no kom se. Apia na yeho ho Jerusalem na hanu meti machoni pe 50 no se eh e no kram se
1: Germany ni anazo
0: Germany yankasa yankasa
1: isa
0: ana me brother esusu wo ho ana o munyina ate ben
1: oh okay
0: ana 7 sie na me busa me brother no sie no krasi ma me no kunu wi na ne kunu wi ano no se o ma be ma fofo mfra bonte me se one ne mai ni je ne ma no no mote no o mpene mo bi me ware no no me se o ma ni je ebia no ntimi amfa nkra na anya ne ma
1: onware biem
0: oba ware eti ni ba no panyi no wo mu ware no yes panyi no wo mu no
1: eh agro na se
0: o be ma wa ware no mo shempemu a wo mu di agro yebibia se obi be fra bonte
1: a no ho de ma wan
0: de wo mu de se otimi toro ngi she e sport ni be yi friends kenti ba bia
1: abuzo pani bia ni o
0: dabi me da na da bia me ka se wa no mo se me sibo ni ni abuzo pani Broni bia ni abuzu apanyini. Ye Ghana fo na abuzu apanyini kwa ni aka je se ukono.
1: Broni ni ofa.
0: Ya bi le bi o mede. Ba so wona nanzu.
1: Eh
0: kwa ni ko di holiday so wona na.
1: Ya badia na.
0: O mu valu.
1: E ba sa no mana
0: o. Na mu fan kan ho kra.
1: Ko cha ni ayi.
0: Ya bi de bi de bi de. Ono timi shampo an kwa ware o. Ti ma me na ware ne ba no. Na enkomo nkoma na mu video ko na. O bo na ni chem se hwe ma me ni kun ni o ne ba panyini. Mse what? No se ah, me ti ma chiro ma kuma ku 50 ukru ye. Rono ba koso.
1: Na ni na o ba de otimi wa no sa.
0: E na me ka no bi suso e wa bu chire no ga jam se ah. Na wo apia we a wa man fifirifiri moto mi. Yankopon bo nipa no, e bo nipa sei. E na mse mienu. E na se hwan de free ba bi ba ware wo mo ma no mo wo mo no. E mse no de mi ni mo bible. No se obi a ware ni nua. E na obi a ware ni nua. E na obi a ware no mtututu kwan sa. E na ye busu antete mu. Enti obia ne ni nua dada asa me die e bebi e phone lines cha wa dance
1: oh onze ba was on time
0: mama na e boni anase ne kwa so anu
1: o na se traditionally no me ni so e gana ni dia
0: ah o me german
1: okay
0: o mo fikro no emu
1: ah brofu na bia
0: brofu na bia ana o no wase ni kuna wu no
1: e bi o mo sa ni dia o betuma se ba me nyesho se o wa sa international ati asisi ya se o baba pa se wa wa ya ma ire wu ni na o baba
0: na baba panya
1: na o so be wa no
0: na be dey
1: ni de ka o fa de be yo
0: asa ka o ro ko na o fa ba fi
1: o bo pa kra mo ya bi wu a be ji kra du akọ se be bia ma hwe ya e de ma so bi ni
0: asa mi di ti bi o
1: enti no o mo bi a o mo culture na ze omo
0: amama
1: o shishi bu dia they can do it
0: okay
1: but o the buy africa humble here dia san service san phone dia so so so
0: e ti mi person busa mo se oni adie vo nyina se saa deɛ yɛmfɛ no akyiwadeɛ a nanso yɛnka sɛ yɛmpɛ
1: na sɛ ɔhwɛ kyerɛ sɛ mu a ɛno korɛ wɔm sa sɛ obi akɔwa no gyesɛ na ɔmaɔka sɛ yɛbɔ adam ne if na that time no hwan nɔmware sɛ bible no ɛma summary of everything sometime bi it doesn't go details ne adeade nanka ɛbi a occasion bi ɛnam kra sɛ genesis chapter 19 wɔ after nyankopɔn kɔ destroy sodom gomoria ɛna Lot ne ne ma na data nipa bi ani wɔntɔ ma mpapa nsa nom yɛ ma ɔmene mpapa
0: na no na yɛ akwankyerɛ ano
1: ɛnya akwankyerɛ ɔma na yɛ saa because
0: ɔma
1: that time no bɛdɛ no mɔnya ba sɛ bɛyɛ a ɔma se ne bɛ sprɛde ɛdi
0: nti na wɔma dwerɛ ka ɔmo yɛ mɔ
1: aha ɛna ɔmoyɛɛ saa de no
0: na nkora no ba wiase
1: ɔmo baɛ
0: nti afa bi
1: amo ne saa yi okenkan genesis chapter 19 ɔbɛmu story ne nyinaa ɛwɔ hɔ ɛnti no ɛno ɛyɛ occasion bi bibi de siiɛ ɛna ma ama ne take saa decision no a nyankopɔn so prince ma saa de ne siiɛ but then no ɛnte saa biem nti wontumi nkɔgyina saa de ne so na ɔmfa nkɔyɛ saa ɛna wokɔware a wokɔbɛkɔ obi abusua mu ɔkɔ akɔware wosɛ kane koraa no akamfoɔ yɛ sɛ ɛware wɔfa bade nti ɔbɛyɛ saa ne sɛ ɔhu sɛ wokɔware wo nua koraa no a ɛmogya ɛtumi ma yareɛ ɛba
0: abusuabɛfie
1: yes but no for bad o fi sɛ baabi a mogya ne nam no it doesn't affect you
0: na wonim sɛ asɛi obi kɔtu me ayi akoa na ɔsom fie dunan no na ɔde sɛ yosef ana jacob
1: som no wɔfa
0: ana ɔmo se abaayaa no a wɔdi ka ade maa nanadwe no wɔne ne kɔdaeɛ no ɔweɛyɛ adeɛ kyeɛ no ɔhu sɛ nani kitenkete na ɔsɛmpɛ no na ɔsa som no ɔsan wee baako no
1: ɛna
0: bible se deɛ ne ɔmpɛ no na ɔdi ka awee no no ɔno mɔ mowee na deɛ ɔpɛ no nowo
1: na
0: sɛ nuafoɔ menu wɔre
1: sɛ nyame nsehyɛɛ no no ɔbu a wɔpɛ ba hwɛ nyame de ba no bɛbɔ atirimuadin wa wompɛ bi no woyɛ a no wanyam enti it's not right sɛ wobɛwa wo ba
0: it's not right
1: own daughter
0: okay 0322083581 0322083582 0322083583 0322083583 Ghana ha nka mokyi sɛ deɛ ne bɛba ɛkɔm bɛba ana bɔbɔ bɔbɔ ne bɛbɔ nipa ana maame ne bɛwu diɛ paa ne nke bɛtumi asie agofia ha
2: ame fia ha
0: maame
2: ate a wode asɛm bɛbɛ o
0: asɛm ne hyɛ me so dodo
2: asɛm biaa wode bɛbɛ biaa ɛyɛ deɛ sɛ wo pani ɛnyɛ wawa o deɛ ka mekɔtu asɛ wo a na papa no kɔtu asɛ wo no sɛdeɛ yɛne sisena yɛkyi no kaeɛ no ɛna mea nkasa nso mede m'ani huo mu ne bi atwa m ghana ha yɛn nuanom no ɛbu awafoɔ no wotumi wale wo maame nua ba deɛ a kyewa wale wo nua mu ntiɛbiɛntiɛ amammerɛ ne amanneɛ nti woyɛ deɛ bia a ɛbɛsi
0: ɛti wei no asie no ɛyɛ yɛmpɛ anaa yɛkyiwa deɛ
2: ɛnyɛ tuadeɛ wɔtumi kenkae bible no paa hune deɛ ɛwɔ bible no a yɛdi akyirɛ no mu deɛ a ɛnyɛ tuadeɛ awunafoɔ yi deɛ yɛ a mekae wɔmo se saa no ne kyerɛ sɛ aduapadeɛ na ɛwɔ fie hɔ no ɛbi
0: kɔbaabia
2: na ka fie mu a mu
0: yɛdaase pii agofia wo menie na wɔɛ ɔsu kasa frɛ
2: mekaseɛ pɛɛ sɛ ofie atenase
0: yo maame ma menti o
2: ne deɛ meyɛbɔ waba so
0: meda se
2: ɛyɛ a na metie wa na mebisa me wo so nti tama na woka nnimti no ɛne yɛ nayi paa na ɛsɛ ne yɛ ahwerɛ adeɛ wobɛnhyira no meni na mehwɛ wo wɔ tv so paa baasin sɛ ɔbɛnhyerɛ so naatoma sa apɛ w'asɛm ne koraa mmɔ
0: meda se
2: timitumi ka sɛ nti na nyansa woanyinaa na sɛbisɛbi wode kae nnim si no saa na woma yɛhyerɛ nneɛma nyankopɔn nhyira wo
0: ɛne
2: wo nyansa ma yɛ nso yɛnya so wofa soro
0: meda se ba asɛm a wɔkaa yɛ ebi mu bɛka se bi a ɔyɛ nyam kɛsɛti a ɔsi a newsu no ayɛkan no obi na atworɔ ɛna wɔkyerɛ ase akɔtwii nti deɛ nnipa no pɛ nɛɛ sɛ wɔka no na wohosu program a wode emotions ne feelings ne biribiaa na ɛyɛ ɛti wode wo experience na ɛyɛ ɛti sɛ wodi asɛm a ahemfie ɛntwerɛ ma wo bɛɛ sɛ wotumi hu deɛ wobɛdi bim ne deɛ wobɛdi fɔ ɛno na ɔwɔka no na ɔni hɔ saa ne teɛ ɛnti ɛno na maame no pɛ sɛ ɔka no ɛnti yɛgyina no sie agofia o
3: amefia
0: mene na wɛ
3: mewadwabi atia
0: mo hɔ ne ɛse yɛfrɛ baabi Hope City
3: anakuro
0: noa nomada ne Hope City no
3: akofoɔ
0: ni bɛhwɛ ɛba mɛba mpɛpɛ toa mu asie hɔ sɛ hɔ deɛ deɛ mo ntɔn nabɔde ampa momfa abusuapani namba mame no asase
3: demnafo
0: no no o saa
3: na
0: ɔte ɛsereserɛ no ne wɔfa frɛ ɔfa koopɔn wowɔfa koopɔn adwabea tia ɛnti kwasi wɔ wɔfa namba aha nti mɛgye na mafrɛ wa ɛ modɛ asase no asa koraa montwa asie hɔ nkyɛ kakra mam nam ɛsi a mede makyi ahwɛ sie no
3: ai
0: ati ofa bien tio
3: ademe kan se apa mo funa unun ye amo ma ka be abo ejumbi oje chiwa de to unun ya ba na se da kra chiwa de be se oba na mo funu de wo mo de anko ne ye de anko se gana de a en kenye papa na mo de de ja obi tini ko ko bi kuru ma se mi e di an fa de sa
0: mm
3: na mi da me chepa ti bua ba
0: o ko se joso
3: tu
0: ati agofia o agofia o
4: ame
0: mini na wa e
4: ofa pia sire nyo wodo ni mbo yo mase
0: wo dia me pwasem keke boko dia
4: e o boko na mose
0: ah jai gugum
4: ja na se e ofa pia ya se mo
0: mm
4: ozo bi ya ne koma do ne ba no die na e hum bon okay mbo fo ne die untimi koma se but ofa die abaye de pa se ho ba sore e hum bon ki ne ba ba se mu pa die abaye de na ba mo se m kana de se mu timi ware mu anyi na ntino
0: so no no
4: omo ye ta o
0: ozo omo no omo no se o kun o kun no okofa mpena obeshutu okun ba wo fo adwuma ba na se one kraman da oni problem
4: no no o mo so bosom ne ho ti no aye ha no abosom bosom ne ti no ye abosom ba kun
0: ti ate ai
4: aha ti mo ne nyamen ka mo ne ya me yaji
0: okay agofia o
3: agofia
0: mi ne na wa e
3: awa da uru ma ti na na ba ti na ne donking kuma so fe sha te
0: wa ti donking
3: ah na go ba ntro wa so sha do bi no sha ji na ke ya do ga so no so so amara ke ti
0: kama
3: anze ema bi se no aya ni edini by try e depende ba bi i would say so dia obi da o da kan atabi o anguna fo die e no ma chiwa die so bi a unia e ba o da wa ne o pa china unia direct o si wa ne ba santi me mu ha dia na ka me mu ha die e ye chiwa die ke se pa
0: mm
3: kita ma sinamisha mna
0: era se don king okay, mami fami enu sosuna fi yene peske ni nko magufia.
3: Ami.
0: Mini na wae.
3: Ipa chomi waputu ojo.
0: Ah, kwa mne pong?
3: Akura.
0: Napo kwa dee?
3: Ah, adu mne mpa kwa dee wye, wye.
0: Esi minu ya ba anua, ni sport ya penti ni green, baby ye kumba ya prakunu. Ni woye?
3: Ipa chwa anyambi adum. Udi meba, meba vye, oh akura.
0: Oh, meba, meba na, mipese nkabia ubi bechewa pra na akwea bia. Anke bae diabe ufwedi.
3: Yati.
0: Tame ba fofo no na akyame hene inanade. Befa me ko wofo ma me wo yode ko bintu ho no.
3: Ah.
0: Ha odi mama kwa ba ntimi so me pese dia pra wofo die.
3: E de radi asin.
0: Okay. Kwa me yonko.
3: Akwara ni mi wi bo apo so pa o.
0: Sa.
3: O tu di wo sa. Ape mama kam lan tie yi o. Mlan tie bi ni be program wa. Na futu 7 da dia wo kan bi pe na papa ni me ka sa heke.
0: Mm.
3: O na na ye manam so da bi papa no wa kra.
0: Mante ya hene, oya me godfather o? Oya me godfather?
3: Jeyite shiwa. Kwa bwa pasu papapapapapapa.
0: Danasi.
3: Kese, ube ye program nani, sema odemba no, yene mwudu tu. Ako yene mwudu o, apia, yene mwudu tu papapapapapa. Yine yine nyamia zise, utiminya saanj, kasa ui, yene semu wedi beye, beye di tuya hufu, yene bobra ye ye. Apia nyamia chula wate,
0: yeme
3: kepa jame kanete, apia nyamia ni, na waa, upa waa hunu. Apian ti da u se ah apian ti u ni de da u te u ko fi de ni mama so ko yi mana ti da da da na be ka ti
0: o men ni ji aje no
3: o apian na wa te to wa te to u wi di mu kra u wi di mu be o sei
0: hmm
3: apian ah
5: asemu.
0: Ese wa danfo ge kra no o kokan kra na ho popo. Na na wo ba.
5: Wa wo ba ko baba. Ah abia. Eh. O yiru kra ampo no no e wo yiru kra na wo baba. Ah. Abia ni nya minya gbo wati.
0: Ya dasi kwa fimbo. Kwa fimbo ya dasi. Yo. Agofia. Agofia.
6: Hello.
0: Minye nawe.
6: Na pastor me wa just pardon kro.
0: E ho boko de.
6: Oh, nyame adon boko ejapia na ho tese.
0: E ho ya pa mami.
6: Yo. Be pa che wo, asama wo kan. Ah, ye asan te me mu ha de. E ni pa ba ya sa na tese wu kra sai. O ye ti cha me ne kra, ni ye ti wa tu fi ya. E wu ya wu di ni anka tanka tanka ta. Ejapia. Me da se pa sa wa fa me ko ni. Ma ya mi ntimi wuram.
0: Wo
6: ju so ben ku me tede ma ya me nan operation.
0: Oh, kafra.
6: Me tede ma ai.
0: Tra.
6: Enti wa yi ya me de papa, me po atem papa.
0: Ma
6: ya mi nyao.
0: Kafra.
6: Afa ne me nyao.
0: Kafra.
6: Da wa se pa, nyame nyira wa te.
0: Oso nyame sa ya de.
6: Nyao ho pa.
0: Amen.
6: Nyame nyao ka tie.
0: Amen.
6: Da se pa.
0: Da cho yo mame.
6: Amen.
0: Ai. Eno Mary of Cote d'Ivoire ba ye, oso wa tie radio for 17 years. Otimi to radio free akoko divoa na akoka chom se wonya wo nti omunya moti tv ni bi ma no nti audio no wo tv ni so otini for 17 years ma ya mo akwa ba yes na yes auntie sini deepa de Rebecca Sanso ofia sentimentpo auntie sini deepa no
1: go kom
0: mi
1: am auntie
0: si ya fra no de din ni se de aronim biem ya fra no miss ms miss Rebecca Sanso
1: Onya Mrs.
0: That is what the Onya Mrs. Beam.
1: I didn't see.
0: Says your call on Kwan. Tell me, can I win your line? So, on your line?
1: Then, on Jan Fao.
0: Oh, David. So, why am I me preoccupied?
1: We are international. We'll be out to be called.
0: David. So, we are international to be crew, but you will crew.
1: International,
0: we'll be a. I'm going to be a meeting to the Venom. DJ Drone. Okay, DJ Drone was me show be a pom pom. Eti Miss Rebecca Asenso. Auntie si oba bro ni.
1: Oh, okay.
0: Ye mwadjo ema omoni
1: ti. Enchi auntie si.
0: Nenu
1: boku mfu o jina.
0: All right, Dr. Mo, baby, obi ansoso, ye mwadjo.
1: Dr. Mo, asem, enchi ache mwunyina.
0: Nejine so.
1: Akwa si buafu.
0: Nejine so pa.
1: Enchi ache mwunyina. Na akwa kwa na zoe.
0: Oba.
1: Hey.
0: Ote aze ho we bro. Hey, obi jina so. Ago fia.
7: Amebiao.
0: Ah, waya.
7: Mosquito ni wachongo beja.
0: Kame ba supre usukura mu atia tonkwam. Tanetel, tantana peske wuram ni enko.
7: Yo. Awon se, mpenfo se aduane a wantru ma memu kiat no. Uchi.
0: Eno kre.
7: Yes. Ye asanta mamle ne die. Yechi. Try bubu wonzo mu nyebe, wo mu nti. Awon se ye ka se bema ne bema be wale gana ye nyine so regina ye
0: e tan
7: aborofon de o ma gye tum nti e besere e besere ye de africa ne die ye wo mu a o the first na obitimi wale na ye nilia e ba sa beto no so
0: eno fe na hin ware ye
7: yes
0: onya de sha untumi se na tete no so o hene ware ntafo e ma mi nu o hene kwa ne timi ware wo mu na o mu wo niamma bia na o mu ye enye se fa na keke
7: In the sanity, the African party, and I'm a mamma back for can say, and in the part of where I did, then I'm used to a fretful, the monument fretful.
0: Okay,
7: maybe an hour party for the
0: ship. Was good to have by you.
7: Why?
0: Anna Nicole Babia will be a more drone ray, Anna Nicobunti, a Macusio also 40 radio, no papa, papa, I'm a more drone. Nah, Adam was say, Pesca Tennessee, Aja. O se anu ma o ti dwom bia yenye den
1: anu ma o lukuma se jomo so kai
0: ana se onu ya osirim nso a
1: na ntwi ya fo
0: o ntobi da e de na bobo number ne go
1: yo enti bunyi number na mo fre fre peske si ya 0530 0530 12 12 5 0 0 0 0 5 3 0 0 5 3 0 0 5 3 0 0 0 0 2 6 8 0 2 6 4 7 4 7 7 6 7 6 0 0
8: Nipa biya nu ha opese oyare ene obie nsu nu ha oyare anani je mi hu obi oba asase so anani age so oyare da
9: ene ne nipa ko twantro
8: se oyare pa no ani age
9: eh no twantro de afi
8: mu da
9: na se
8: eh oh se no de go go be tie sa excuse duty for mo school for para no
9: aso age
8: age at ni ade ade oh obu anam adwuma administration bi ba bi obi twane bi twantro fa ni age ho afi ba se Richard Sofu ayi DB happy pa o ba data no 45 years no ye 30 years na kona ye adwuma 22 years no o electrician
9: to abro 50
8: no nan ho wo so so no ba se me mwana mzidi ya mwana o chino smasa before you the first data no ko be 60 something
9: ah ora so ti
8: ye ka data no call retirement afi ni ko hu boss ne o kan wasem no no so se you can't cheat nature
9: yeah
8: is a gun of under 70
9: nature exposing
8: obi oko bobo wo 22 years wo under 17 afi wo nyina fa nko blaster na ntimi ntumi ka
9: ko tejo ne yo
8: ya ntia pum de yefre ni ago e ka ni nyina e ka ho bi ntudo ni che doctor mo aso me ka se wo dan nse nsuo gugu wi mo yinu o yare aba osasa braba hunam tutu no aba oposo oposo che se the mobility of your movement den yajuma o na ntia ase de nkasa agukwan na wutietia so utia pa wo pum e jo wo ka se mo e jo wo chika se bututu osisi chika se wi ana e fruit to ase ba ntin e twa ma uhu di onye ọhụ afa oni pedua nyina ama brain be kaso nya general body pains o ha ka se do ato bo ma bi su no bi gina no de mpane o body no doctor mo se e basa enye ho self medication e ye very very dangerous so o ha un kwaya sabia mununkum o yare doctor chure dru bi ama na wa de ope sadne e hu banko wo bi no self medication can destroy your liver. Who will be attacked to no num a blood doctor and trauma? If you grab doctor prescribe a painkiller, a dear mouse, a cotonum, who for baby Jojo, or pursue your yarn, who numb to two FM film, who tip out, gaggle, sutras, never move with you, and who cry and numb the bibisa. It didn't do great the more, ye chichi mount, as in numi nonopa, me no numre. That's only now far for the yarry boomer. A dear better one, and your papa. In the better time, was say, and got to pink less beyond Colonel Nunco for how and farm row. One here, bit my walk, I'll share Unqua.
9: Be the same name, my dear. May we all experience that. Now we will be to economy Kawaija.
8: Ukawaija.
9: Now, what my better name family works out, Cruz
8: was what blue.
9: Metian Kawaija. A swab body,
8: dear Kumana.
9: A Kumami Waija. Kopaija, be a beyond the hocus here. May winding in Amanasa. Na ya bepaki nufi
8: na utu mdia na se
9: dabi ya shija ijabu
8: aa
9: wase
8: mudu nwadi ya ne
9: nti ya shida ashe sewe nune cheze wa bawe prepared
8: sawe so, bema ufi
9: haa nti ya shija nusi ube bide na miwae jani wia na mfinye meya uweni duya nede ana mkotoa drubi wa wini pinkile pinkile hivi instead seme mwana nasi tuina mwana nasi tuina mwana mfou pese mwana mtomi ntemu
8: aa ze bibri fise wunu
9: mbibrena ebinde udi ya uke na mekatu sunu
8: wunu mbibrena fise
9: ebe kontemu sene nyasi mabuzi yo gala wansidi ya wankami wiyo biyante midenya na name mfe mihumiye ntiminsi so asa maye dehydrated mimunye na dry na mewe wia ufom sana mifan suyo na tom fini fifra sati frimi
8: utrini yeye
9: kame wu
8: nti basa anana oliva no mwaza ene
9: dokufesi
8: no onum adrobi ya onum adwani biyo deni dikane jen distributu na eno entimi ah nye sa na je se o se no
9: yes
8: the devil debate make for how are they abroad utri ne yi kezio bi menwa
9: ah
8: ka o tv wi
9: sa bra na kwada mi be debia mabu zo akosi dem
8: aha ntie ka painkiller asem no eh e jese bi a o num painkiller enye
9: be
8: o se doctor trauma wa de nim de to ho
9: no asa dia no sina be no no sa
8: aha ne no no bebebe sa obu ha na dodo na so ba bibi mama no over 70% e moyen bu ha content ne the chemical content ne